Nitin na leman raktin faru di analen atau omni pandil mas nan surat mas damati tuk fain andin hulu ang kita fain na tuh nam nindin fain nam bifulu atau nam ni fa valam biful matu tuk fain andin hulu ang kita fain na tuh na nam nindin ni fain nam biful ka atau ni fa valam biful nirai nau say mahitan miafna nuhamal suanau.